Happy birthday to you. Happy birthday le pimpinyalaka moya small crazy mahlatsi le mahlaganono le tshubana laka nawe no thabile nawe no thabile le honule nawe no kipsine kanye kwa skolongi nawe no ba go rutile eng ha ga le pimpinyalaka o futhi byang dikolo ga o bona ba khotsi ba gago ga o bona ba rutishi le ba rutishi ga di ba gago no ke kwile byang le pimpinyana laka ga peritseni ka re ga tempt re ma pimpinyana ka re sa reng re ma chubana phadima re a phadima le pimpinyana ka re tsana fela ra subelela ka di talente tsa go fapana fapana go bontsha re ka nnete na ke le ga metse ba pimpinyana ke tlo fa ko shamola o ithabele o ibinele le pimpinyana laka.

0: gaba le ke metsotso ye le some seswai go ya wiri ya le some tee na go e fitile go kufile kosha ya pleasure tsa manyalo ya ke gama ke happiness ka ba ka buisa ka ofa ya maredi ya serasa ka setsena kereke na go ile ya tsa maja le fitlile ke tlo ba ke tswa seven tsa gago go mme re tlo boledisana le balela ne o le latela go la re ya gona bona ba fitlile ba setse ba le gona thobela le kae
1: rona le kae
0: rona ba re gopela le re botse gore na re ka letela mo lena ne o le letlo latela go ga bjale
1: a re tshe na go e rola bo gemagashi a pere dumedisha le batheletse ba Radio Tef lana la re ya gona tshela le gona re ile ba re boledishana le setlhopa sa goalball se leng gore se ile re emela gona fa le Durban re ile go rena dilo di sepela bjang gana kua nambile karolong ya bobedi ke karolo ya gore ke atlegile mo ile gore re ile go boledishana le motho yo le gore o kgone go atlega ka gare ga bogolofadi kudu molong tsa bodiragatse gape ebile ke ke mogashi wa sealemoya re tla ba re itokonya re iphina le ena
0: aowa ke nnete di ya kwagala re tla tlhoya tse ba rakwa rena ba re go diayang
1: re a lebo gape di a ntsha molano la lenamo
0: aolla re tla tlhoya tsebe re ko go rena di ntshang
1: amen
0: motheletsi nna ke a tsamaya ke a laela jale ke a tsamaya gomme ke tora lokela kosa ya pleasure ya laela re tlo ba re kopana gape be ke tlago same time same place.

masipalata baba ngithi sovele sizingenele hayi wena yo yey hayi siyabona awuyazi sabathi.

0: Hello. Ya re lisha moyeng. Re lo thefa no tripone re farm station se no shi sa go theletsa batho. Ke mo le goreng o sa le gona ga bjalo mo le goreng re tlo ba ke go botse ka re o mongwa mo theletsa ba re di thef go konape la jing la le hono wa gola. Thobela kae go konape?
1: Tabela tabela kholo sala le ma thatu le kae?
2: A re gona go konape.
1: Ha wa dire na re gona o na mlatso re no bona bo phelo go tjela pele.
0: Bo phelo bo tjela pele le na le ya gola, nna ka nna le mathlatse ya ba re ya le opelena. Happy birthday to you. Eh, le rena re tle re tje maele go tswa go lena.
1: A kere.
0: Eh.
1: Ya lebo.
0: Happy

re go file koša questa a re nyakanyake koša e le goreng re go file yona ebile re tsena kare ga seripa sa boetshwanang le kila baswa ke bokamoso ebile gape lo bethile motsotso o tee go tswa go iri ya bone ka seripa se ke sa boetshwanang le kila baswa ke bokamoso re tlo ba revolution fa le ena ndlovu e maile le goreng ke mmasebotsana pageant queen GBV ambassador ra ba gape ka seripa gare go tswa go iri ya bone re tlo ba revolution fa le ena ramelo jane ka nako e sa fete go pele ke tswa le goreng ka lane le kila baswa ke bokamoso so o ka diletela gape ebile re tlo ba letlhogo politišano ya letšatši ona se ke ba shuta le ga tete gomme o tlogolele goreng re go swaretse eng tšatšing la lekgono ka moraga kosheki re tlo boa ebile re roropa.

wangibhayizisa ngavele ngabamba umadlamini. Madlamini wangifake emanzini, wangikhohlisa ngazithola sengifake ejaradini.